0: tapatan raki kapuno.
1: Tumumboyo pumadraja ompegun.
2: Kazan umakotulan. Rules of law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.